Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu

0: wake up on a dada. Imita lo kanye, teba dele, elo joko ti dada. Eyi te je ran si Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso temi woji, ore ofe. Awon akorin, ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo sokan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. Se lo accurate telu gbogbo awon eyan ye. Sugar in Belara. Yes, o sin kankan to kan Olorun nipa ko to de tabi kankan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga kule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji e je mo pe kiki po sweater kulu bayi o na lo ma wo bo wa so fa we yan mo ni ka ni so kunrin yi e to wo lana na ri na lo wo nje ta na lo wo nje rin sugbon gba to soro bi eni ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni eti dan
1: ka. You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan. Ewo ori tole meji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole emi na to pada lo na ogo kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa pe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya di ogbe o le oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki je to ko ni lekan si.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà Yahudia sakauli bida badauna da buda santalika sataja yoru madabi yaka yahana taburi ayana bara wakahunita sadaidi ba we yahudi saidaka nadanda bida binis kwa fajida santalia yes alarudeo efulaye wahina taori sida bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba Yakaino matabi diskofa jina sata naika bura zaida ka. Yes. Ati si oro netori re. Asi oro netori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi oro netori re. Babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matabi diskaida vina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo, a fe fi ku ebun re ye. Olorun fe dana to ga sinu ebun re. Won ma ma ololede Nigeria. A fi ebun re fa osoke. Sugba agbara re yi o to. Omo yoma. Yes. Aha. Ma barabade alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori omo re. O si yanu. O ku se ju die. Anda ebun pada. Yes. Anda ebun pada. Ebun emi olorun. Enenen ata. Didina da buna mata. Waka. Bina taru asanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Oni bite yan meji ta metabawa. Nibe lo won wa. La rin won. Odeo. Yes. Efi okan kan gba agbara Olorun egba yes indaruba satan body ako juju na daratus kapatina baruba satani daya balakabura satakana bakuni skandaja yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi akaya atom oluwa ro wa lagbara oluwa ro wa lagbara
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oluwa ro wa lagbara yes aina ta ruba saraka oluwa ro wa lagbara Oluwa ro wa lagbara abara de o iye meji oje ogba ta ba iku o nbi ta ye re o yi pada tori won o bere

0: to mo bo ni atanda o se nge won ma beere nkan to mo bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nse lati je edogun kilo mo bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara eyan godo de ipade tolorun lagbara komo agbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi ebere agbara ebere o ku seju die sa yes aha aha aha lord wa jesu olubara agbara olorun to tayo ati mi ato ma ataya
1: So what the lumina?
0: Ati mi atoma ataya. Oruko Jesu. Aba ati kuki pa. Aba talaka laki ese lori e. Aba ati nanki nanki se lori e. Aba ati zotele odi gole se lori e. Oluwa ro mi lagbara. Ati mi atoma ataya. Oluwa ro mi lagbara. Yes. Oluwa ro mi lagbara.
1: Boa, tua. Lord, what Jesus said.